Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: tar da su zuwa kasashen waje jawo jari da bunƙasa fasahohinta. Ya ƙara da cewa kuma ƙasar za ta kuma ƙara ƙarfafa matsayinta a harkokin kasuwancin ƙasa da ƙasa. Mutane hudu sun ji rauni, gidaje 15 kuma sun lalace bayan da shakacen makamai masu linzami guda biyu da aka kama suka fado a yankunan zama a birnin Riyadh, babban birnin Saudiya, kamar yadda hukumomi suka tabbatar. Hukumomin tsaron fararen hula na Saudiya sun sanar da cewa an lalata makamai masu linzami da 'yan tawayen Houthi suka harba a ranar Talata, inda tarkacen suka raunata mata biyu, namiji ɗaya da yaro ɗaya. An tura ƙungiyoyin gaggawa nan take don samar da taimakon lafiya da kuma tabbatar da wuraren da abin ya shafa. Netanyahu ya ƙi amincewa da mayar da Falasɗinawa da aka kora daga sansanonin 'yan gudun hijira a yankunan arewacin yammacin kogin Jordan da aka mamaye. Yana mai alƙawarin cewa sojojin Isra'ila za su ci gaba da mamaye yankin har abada. Bayanin nasa ya zo ne a lokacin da ya kai ziyara kusa da sansanin 'yan gudun hijira na Tukarem tare da ministan tsaro Israel Katz da manyan kwamandoji, a cewar bidiyon da ofishin ya fitar. A ranar Lahadi, kotun koli ta Isra'ila ta umarci gwamnati ta gabatar da jadawalin matakan da za su baiwa Falasɗinawa da aka kora damar komawa yankunan. Da yake jawabi kai tsaye ga hukuncin Netanyahu, ya ce waɗannan ba mazauna ba ne, waɗannan 'yan ta'adda ne. Aƙalla mutane 13, dukkansu yara masu shekaru 15 ko ƙasa da haka, sun mutu bayan wani jirgin ruwan fasinja ya kife a kogin Ganges a jihar Bihar da ke gabashin Indiya, kamar yadda hukumomin yankin suka tabbatar. Jami'an agajin gaggawa da aka tura wurin da lamarin ya faru sun gano garwaki 13 daga cikin kogin, a cewar jami'an gundumar an kuma ceto fasinjoji tsakanin 6-7 da ransu bayan sun faɗa cikin ruwa. Prime Minister India Narendra Modi ya bayyana wannan mummunan lamari a matsayin abin da ya tayar masa da hankali matuƙa, ya kuma sanar da cewa za a biya diya ga iyalan waɗanda suka mutu. Wata mamba a Majalisar Wakilan Amurka ta gabatar da wani ƙudurin doka da ke neman rusa ma'aikatar tsaron cikin gida, soke hukumar kula da shige da fice da aiwatar da dokokinta tare da soke hukumar kwastam da kare iyakoki. Ƙudurin ya kuma tanadi kafa sabuwar ma'aikatar tarayya mai kula da tsaron al'umma. 'Yar majalisar daga jam'iyyar Democrat Delia Ramirez ta bayyana cewa ƙudurin da ake kira dokar sake fasalta tsaro an tsara ta ne domin maye gurbin ma'aikatar da aka kafa bayan hare-haren ranar 11 ga watan Satumbar shekarar 2001 da wata hukuma da za ta mai da hankali kan buƙatun al'umma, tsaron jama'a, kare haƙƙoƙin ɗan adam da kuma tallafawa iyalai masu neman abin dogaro da kai ta hanyar aiki. Ramirez ta ce an kafa ma'aikatar tsaron cikin gida ne sakamakon wani babban bala'i da ya girgiza ƙasa baki ɗaya, amma aka mayar da ita wata hukuma da ke tauye haƙƙoƙin jama'a da sunan kare tsaronsu. Ta yi wannan bayani ne yayin da take sukar yadda aka kafa ma'aikatar bayan hare-haren ta'addanci da aka kai a Amurka a ranar 11 ga Satumbar shekarar 2001.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi alawadai da hare-haren jiragen sama marasa matuƙa kan jiragen ruwa na kasuwanci a tekun Bahar Aswad, tare da yin gargaɗin cewa ƙaruwar barazanar da ke fuskantar jiragen ruwan farar hula na iya kawo cikas ga tsarin samar da abinci a duniya da haifar da tashin farashin kayayyaki da kuma sanya rayuwar ma'aikatan jiragen ruwa cikin haɗari. Mai magana da yawun sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Stephane Dujarric ya shaidawa manema labarai cewa majalisar tana yin alawadai da hare-haren da ake kaiwa jiragen ruwa na fararen hula, musamman sabon harin da aka kai a gabar tekun Bulgaria. Dujarric ya ce hare-haren kan jiragen ruwa da ke dauke da hatsi da sauran muhimman kayayyaki sun karu. Ya bayyana cewa irin waɗannan hare-haren na iya haifar da sakamako mai tsanani, ciki har da hauhawar farashin kayayyaki a kasuwannin duniya. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya bayyana a ranar Talata cewa albarkatun ma'adinai na Afirka mallakin nahiyar ne, tare da bayar da tabbacin cewa Beijing za ta tallafa wa ɓangare haƙar ma'adinai. Ya kuma yi gargaɗin cewa fafatawar manyan ƙasashe ta fuskar siyasa da dabarun iko na iya cutar da wannan ɓangare. China ta hannun kamfanonin gwamnati da masu zaman kansu na taka muhimmiyar rawa a fannin haƙar ma'adinai mai daraja a Afirka, musamman wajen haƙo albarkatu daga ƙasa. China na ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da ke fafatawa domin samun damar amfani da albarkatun nahiyar. A yayin ganawa da shugaban Botswana, Dumo Boko a birnin Beijing, Zin ya ce amincewa da ka'idar cewa albarkatun Afrika mallakin Afrika ne ya kamata ya zama sharadin farko na duk wata yarjejeniyar haɗin gwiwa. Botswana ƙasa ce da ke da ɗimbin albarkatun ma'adinai. A cewar kamfanin dillancin labarai na gwamnati Zin Hao, Zin ya ce tsarin rabon ayyuka na ƙasa da ƙasa da baya adalci ya mayar da Afrika a ƙarshen jerin masana'antu da kuma samar da ƙarin darajar kayayyaki. Ya bayyana hakan a matsayin rashin adalci tarihi da ya kamata a gaggauta gyarawa. Shugaban China ya kuma kira da adidaita ka'idojin ɗabi'a da muradan tattalin arziki tare da bayar da tayin taimakawa ƙasashen Afrika wajen tsara tsare-tsaren ci gaba. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, ƙasashen Afrika sun mallaki kusan kashi 30 cikin 100 na muhimman ma'adinai da ake da su a duniya. Waɗannan sun haɗa da cobalt, tagulla, lithium, nickel da kuma wasu ma'adinan da ake kira rare earth, waɗanda ake amfani da su wajen ƙera kayayyakin zamani. A cikin jawabin sa, Zi ya ce bai kamata a mayar da albarkatun Afrika kayan amfani wajen fafatawar manyan ƙasashe ta fuskar siyasa da dabarun iko ba. Ya yi kira ga dukkan ƙasashen waje da ke da hannu a fannin da su bayar da gudunmawa ta gaskiya ga ci gaban Afrika tare da taimakawa wajen samar da yanayin haɗin gwiwa mai ɗorewa da kwanciyar hankali. China ita ce babbar abokiyar cinikayyar Afrika kuma tana daga cikin manyan ƙasashen da ke samar da kuɗaɗen ayyukan more rayuwa a faɗin nahiyar. A ranar 1 ga watan Mayu, Beijing ta faɗaɗa manufarta ta cire harajin kwastam kan kayayyakin da ake shigowa da su daga ƙasashen Afrika baki ɗaya banda Eswatini, wadda ba ta da hulɗar diplomasiya da China. An sanar da wannan manufa ne a shekara da ta gabata. Da yake jaddada ƙudurin ƙasarsa na wallafa wa ci gaban Afrika, Zi ya ce Beijing na son sauya haɗin gwiwar China da Afrika a fannin ma'adinai ta yadda za a sarrafa albarkatun a cikin nahiyar a samar da kayayyakin masana'antu daga gare su, kuma hakan ya ƙara darajar tattalin arzikin da ake samu daga albarkatun. Gwamnatin riƙon ƙwarya ta ƙasar Guinea-Bissau ta bayyana a ranar Talata cewa ba ta amince da wani shirin gwajin asibiti na rigakafin cutar hanta ta hepatitis B ga jariran da aka haifa ba. Ta musanta rahotannin da ke cewa an riga an ba da izinin gudanar da binciken. Wannan misin ya biyo bayan rahotannin kafafen yaɗa labarai da suka ce za a gudanar da binciken da gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ke ɗaukar nauyinsa a ƙasar Afrika ta Yamma. Binciken na da nufin tantance illoli ko tasirin baiwa jarirai rigakafin hepatitis B tun lokacin haihuwa. Shirin gwajin ya jawo suka sosai a farkon wannan shekarar, inda wasu masana kimiyya suka bayyana cewa binciken bai dace da ka'idojin ɗabi'ar binciken kimiyya ba. Sun nuna damuwa kan yiwuwar hana wasu daga cikin jariran da za a yi amfani da su a binciken samun rigakafin da aka tabbatar yana da aminci kuma yana ceton rayuka, duk da cewa cutar hepatitis B ta zama ruwan dare a ƙasar. Cutar hepatitis B tana yaɗuwa daga uwa zuwa jaririnta a lokacin haihuwa kuma tana iya haddasa gazawar aikin hanta da kuma cutar kansar hanta. Ministan Lafiya na ƙasar Queenhin Natote ya bayyana a wani taron manema labarai da aka gudanar a babban birnin ƙasar a ranar Talata cewa gwamnatin ba ta ba da izinin gudanar da gwajin ba tukunna. Nantote ya ce duk wani binciken kimiyya da ya shafi mutane musamman yara dole ne ya bi dokokin ƙasa da suka dace, ka'idojin ɗabi'a na ƙasa da ƙasa da kuma matakan tantancewa da amincewa da hukumomin da ke da ikon yin hakan. Sai dai ministan bai yi cikakken bayani kan tsarin ba da za a yi a wajen tantance wannan bincike ba. A watan Janairu, babban daraktan hukumar kula da lafiyar jama'a ta Afrika Dr. Jane Kaseya ya shaida wa manema labarai cewa jami'an Guinea-Bissau sun nemi taimako domin sake duba gwajin ta fuskar ka'idojin ɗabi'a da kuma ingancin fasaha. Ma'aikatar lafiya da ayyukan jin ƙai ta Amurka ita ma ta musanta cewa an amince da gudanar da gwajin. A cikin wata sanarwa, ma'aikatar ta ce ba a amince da binciken ba. Bayanan shirin gwajin da aka wallafa a intanet sun nuna cewa manufarsa ita ce binciken yiwuwar wasu tasirin rigakafi da ba su taƙaita ga kariya daga takamaiman cutar da aka ƙera rigakafin domin ta ba. Waɗannan tasirin da ake son bincika sun haɗa da matsalolin fata da matsalolin cigaban ƙwaƙwalwa da tsarin jijiyoyi ciki har da cutar autism. A ƙarshe, masana na hukumar lafiya ta duniya WHO sun ce ana sa ran fara gwajin farko na rigakafin Ebola a jikin mutane a Jamhuriyar Demokratiyyar Congo kafin ƙarshen watan Oktoba. Annobar Ebola mafi muni da ta taɓa afkuwa a ƙasar, mutane 9,000 ne suka kamu da ita yayin da adadin waɗanda suka mutu ya wuce 4,000. Ɗaya daga cikin manyan kalubalen da ake fuskanta shine rashin wani rigakafi ko magani da aka amince da shi domin nau'in Ebola na Bugubayo da ke haddasa annobar Ervebo. Rigakafin da aka amince da amfani da shi kan nau'in Ebola na Zaire da aka fi samu, za a iya masa cikakken gwaji a jikin mutane a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin gano ko zai iya bayar da wata kariya kan nau'in Bundibayo. Shugaban kwamitin masana na WHO kan rigakafin SAGE, Anthony Scott,

0: Amurkar Habasha, wato ENDF, da Tigray Peace Forces, wato TPF, masu goyon bayan gwamnati, sun mayar da baya mafi yawan nasarorin da TPLF da ƙawayenta suka samu a ɓangaren Afar. Sannan suka ci gaba da matsawa zuwa Mekele daga kudu ta hanyar A2. Ci gaban dakarun tarayya zuwa arewa daga layin alama ta Kurem, tare da hare-haren da ake kaiwa daga gabas, ya ƙara matsin lambar soja kan TPLF. Hakika, waɗannan abubuwan sun bayar da amsa ga tambayar da ake yi mako da ya gabata cewa har zuwa wani mataki gwamnatin tarayya za ta kai martanin sojanta. Maimakon ci gaba da kasancewa a matsayin mai kare kai kawai, Addis Ababa ta koma wani babban harin ramuwar gayya da ke da nufin sake karɓar ragamar yakin. Babban sakamakon wannan hari shine abin da ya faru a Mekele. Dakarun da ke goyon bayan gwamnati sun sake karɓar iko da Mekele, babban birnin Tigray. Yayin da TPLF ta sanar da cewa ta janye daga birnin, kuma za a mayar da gwamnatin yankin na wucin gadi zuwa wani wuri na daban na ɗan lokaci. Saboda haka, hoton rinjayen tunani da soja da TPLF ta samu bayan harin da ta fara a ranar 23 ga watan Satumba ya sauya sosai cikin ƙasa da makonni biyu. Sai dai, sake komawar Mekele ƙarƙashin ikon gwamnatin tarayya baya nufin rikicin ya ƙare. Shugaban TPLF, Debretsion Gebremichael, ya riga ya yi magana kan janyewar dabaru da sauya salo zuwa yaƙi mai saurin motsi, abin da ke nuna cewa rikicin na iya ƙaura daga birane da manyan hanyoyin sufuri zuwa yankunan karkara. Wannan batu na da muhimmanci musamman idan aka yi la'akari da abin da ya faru a shekarun 2020 zuwa 2021. Karɓar iko da wani yanki na babban birnin ba iri ɗaya bane da kafa iko na siyasa da soja mai ɗorewa a duk faɗin Tigray. Saboda haka, babban ƙalubalen ENDF a lokaci mai zuwa ba wai karɓar Mekele bane, illa yadda za ta ci gaba da riƙe wannan iko a gaban dakarun TPLF masu saurin motsi a yankunan karkara. Sabbin abubuwan da suka faru sun kuma tayar da tambayar ko martanin soja mai iyaka da gwamnatin tarayya ta nuna a farkon rikicin ya samo asali ne kawai daga rashin shiri ko kuma wani ɓangare ne na dabarar haƙuri da aka tsara domin barin TPLF da ƙawayenta su bayyana a matsayin ɓangaren da ya fara kai hari. Jadawalin abubuwan da suka faru zuwa yanzu ya yi daidai da yiwuwar ta biyu. Harin ƙawancen 'yan adawa, iyakantaccen martanin farko na dakarun tarayya, sannan babban harin ramuwar gayya da sake karɓar Mekele, duk suna goyon bayan wannan ra'ayi. Sai dai, wannan jerin abubuwa kaɗai baya tabbatar da manufar da ke bayansa. Har yanzu akwai wata ƙaƙƙarfar yiwuwar cewa ENDF ta gamu da harin ba tare da shiri ba, sannan daga baya ta sake tattara dakarunta. Ana iya cewa babban gwajin daga yanzu zai kasance ne a fagen siyasa. Tsohon shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya ta Tigray, Ibrahim Bele, ya bayyana cewa gwamnatin tarayya na shirin kafa sabuwar gwamnatin riƙon ƙwarya tun daga matakin Kebele, wato unguwa, sannan a gudanar da zaɓen yankin cikin wasu watanni. Idan Addis Ababa ta iya mayar da ikon soja zuwa wata gwamnatin cikin gida mai haɗa kowa da kowa, tare da samar da jadawalin zaɓe mai aiki, za ta samu damar gabatar da aikin nata ga al'ummar duniya ba kawai a matsayin nasarar soja ba, har ma a matsayin sake kafa kundin tsarin mulki da mayar da mulki hannun fararen hula bayan tsanantar rikicin ɗauke da makamai. Amma idan hakan bai faru ba, janyewar TPLF zuwa karkara tare da komawa dogon yakin sa kai na 'yan daba na iya ƙara hatsarin sake faruwar yanayin shekarun 2020 zuwa 2021 duk da bambancin yanayi. Saboda haka, idan tambayar makon da ya gabata ita ce shin ƙungiyoyin adawa za su iya ƙirƙirar ainihin yaƙi na fagage da dama, tambayar yau ta koma shin Addis Ababa za ta iya mayar da rinjayen sojan da take samu a fagen fama zuwa halaccin siyasa mai ɗorewa a Tigray? Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan Daveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Дентай.
13: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
14: Да, Турция ганг радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
17: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
20: Эфирде Türkiye овозы.
21: Гитлер Türkiye'nin peti radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
24: Edo Ifonitis Türkiye.
25: Ovdi Radio Glas Türkiye.
26: Giderli Diyamuriye Türkiye.
27: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
29: Este radio voz de Turkiye.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye ovoz radio.
33: It Turkiye hongia radio ya.
34: Ovde radio glas Turkiye.
35: Türkiye öne radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.